0: I go, ah, Nabia Nihana, Amataya Wana,
1: Ame, Wane, oh, Doctor, ne, Brum Nyaha,
0: ah, you, Napamo, what ya de? Na wupa ndi sika ni ya wapwa nubebeleba gumba sisi.
1: Ah, Dr. Bana, se wedi ya nsika krabi ya ni ndeni nga. Ayane mkure nsika.
0: Oh, jabi. Na pebangi bina koko sevu we. Na yedi ya ngura mkwa da tuba sa osu we. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa matabange. Ah, Dr. Dio waka nisi osu nzino.
0: Oh, jabi. Mangasa, mbanyini pile danta ya we na kine dandeo na dandani ni ya dote banabano. Kuni ndia media oba nisika krabi ya ngunze nzemse dia. Minji hujai.
1: Nini ya bomwe na mu namanya sesep
0: jo and ya na tabi what de tani se to ma area teachers cooperative credit union betwenti aka ne datku yesita krabia ba tani wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so na fani se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakrangakra sa so be wo shares account chere se usika ne gumba so yi kubetim dia kwa ko kambang de kidwetre ho na be dia didwa na se afesua adodo dia ni aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne be ho fixed deposit account ku du sika ko to wa na wa chire be mre dodo ni odi be ba be yi do ni se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wa ni da so mutual fund a chire se ku sika ni oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana sembo afato wo na mre ne wa kwa ho ni ahia mu wa kwa ko yi wa de na unim se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ni se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani da so nyinasa do ma area teachers cooperative credit union betwale tia kan dat ko be ma obosia na odi akoyo wo yie na wiya wo di sika ka be twene to bre afi salary loans jese ya ni aye ka tia fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni na ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ni ye wo yo bra na be ji obosia na afi fa ko tene wo juma kin sa so ni akua fo ni ajadi fo beti ma kaya hu abom ni aba ba je bosia da friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na su ka pudu obi ya ni hia bra ba jibi
1: na doctor pa se nde se wo no wan ganjren da dada na me hu be he
0: o ba ti akwane de nwa jira kwane kura da ya drop ba bia na na du poku to ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o ba sanu su ku ba ti akwane bi wo sampa gos wo mfie Kwanta, Kasapin, Camp Junction, Adabokrum, and Office Savia Tiasi, Head Office Angasakide Yadoma Hingru, the manager wa Humatra for Mezu, 054-207-2719, Afe 020-770-1660, and I say, accountant to Sodia 024-629-7285, the Ma Area Teachers Cooperative Credit Union, that could credit unions, you know.

0: papa anopai yebedi nkomo eyade a abronya oha na fei prof soso e oha no ma yebedi nkomo anopai abro ma che
1: yo mini abo ngese
0: mponye
1: o nyame na dom nemo koyi
0: dasi berwo
1: and this year branch election no ever so life and college
0: dasi
1: is happening for here the timetable na ba betuga
0: ye be ba ma menchi a prof somra na fei nko fi dia se be ya benya kwa na abo wura prof ma che
2: ya bru
0: mpombo ko dia
2: ah mi mpombo ko na akani ye kwam john be yama sisi ka bankrofo botom na sisi ye ise de obehu obi obehu no a obebi sa ne se ne ho te se anane si guso a osiri bia na o ndc executive na ndc communicator o
0: sa
2: so sisi no tim se
0: ndi abro nye bai wa sere sa si o ti o nyina o mumu e abro
2: ofo botom e de sika no nyina ko di o ho
0: mu he you
2: se o so mu se bosu ni bia 20,000
0: se ndi mustafa ne kan
2: na se ko kuchi chi sufuru zu ase be kase
0: onu kwa na ehwe so o presidency ndi ono na
2: oyee nzi omo communication ibi omo koye osunya workshop bi omo koye
0: yeah
2: ni babe 200 omo koye ubi a 10,000
0: eno de ye se enye nokwe
2: ndi
0: mi ze se eno na ye chee unia ohu no okai baba mando
2: baba
0: we we ni eso abechee de ko se omo isu more than be omo de be one na ne konka from kumasi to akra oso ono okwe no ni ze wawu because kai crash ya bibia no obeti ma twatwa je no
2: baba mando babia obi amechi anu
0: yeah baba mando
2: ndi omo de omo ho ede na ye se enche enche wona fe nwa market day pa menu ya na me ko fa adwam pa na ya re husem
0: we se kuku ni cash ni ye basa na na e de ha wa ba
2: yesu president mama de nyame anim se se kra de na no mi ko shia obi o se se apiafo kra de o munja o ko shia ku ani bi wa fu na o ka chen se ya iku wa wan ho be hwa so e se o ka se o ka mpp a na wa je so akuafo adamfo o ka ndc a na o so aje so akuafo atamfo
0: nti abakru no e be da se e be sa bo abro ye ye se nti abakru mi o
1: na o
0: de se e yezu
1: no ni mze
2: akuafo yezu aha o ka yezu ya akuafo atamfo
1: o de ba ko fo wo ka wa se
2: mo ya e se ndc no ade yezu no ya e ndc no ade yezu
0: na be wa
2: yezu ya akuafo atamfo ana mbi so se ade eshi
0: eshi
2: eshi ya akuafo
0: radu
1: ni akontebi
0: aha
1: wani mse mai bi kura kan pp ni bi akan se se banjaba propaganda no the ubi in opposition forever what is propaganda no muntwa so
0: na mba but is it not true say kwafo so the omo su wo koko yi ni kafia
1: akontebi mini o mse so mo boy ri bobi no ni pa no ye wo ade bi wo ba eno de otu mse si musi negligence ne amane abasa but ye ubizu ho a otu mse ode so mo bo ni pa enyere enyi what is it eh ndi sometimes ya ne Ghana for hwe ni se ade no a ekọ so no se ne e ba ye na e mampa ni ne man ba sa eno o de de so mo bo no a ye nyina e dundum ei me bi atwa no na ye mmo bo ne ya na ekọ so ne ma na Ghana for gwa ye no by otu mse ne ma ni da ho otu mse ade no ye clear what is it
0: yeah
1: ndi eno ne mo bi wa sometimes ya
0: ndi nema ni bi o hawo pese o kire se enye se boapaye nemum eye bi a eye disaster na ba ti se abro ne moji disaster to mu dia abro nya nsi disaster na ma na buru no
1: abro nya
2: e chama untu
0: chama untu sorry ama na buru ni yede
2: income
1: na chama ye
0: ye ye ye ye
1: be be no mere bi atwa ma abre ya kwenye ne ngombe ma batu ko bokina no
0: na ni se die e se enyo mu ne kan ye manase ne kan
1: manase nya bi bi for champion data agenda no abi wo champion data agenda no
0: me da se
2: se nwe nwe wa hu se wo pa ekuani na otie no na wa hwa bo nya na wa hwe na so bo de wo akuafo no asi a omo su
0: ba ene no no che se o ngede o pedi o
2: o ngede na die onim se disaster wo ho
0: eh

0: bo na bia ni ha na ama ta ya ho ana
1: ame hwane au doctor ne bere nya ha
0: ayo na kwa mo ho ye de na wopa ndi sika ne ye wa po anu bebere ba gu mba sese
1: ah doctor ba na se we die za nsika kra bia ne ndari nga aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die nkuro mfo da tuba se osu ah oyo risky doctor
1: me kwa ma ta bank ah doctor di owa kanu su osunzu no
0: oh dabi manga sa mbanyini bre danta ya we na kre dande na danda ne ye doctor bra ba no kuni nda me die oba ne sika kra bia ho nzenzem se dia me ndi hu jai
1: ne nu ya bo mu e na mu na manya sesep
0: jo ani ani atabi what de chane se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan de dat ku yesita kura bia ba chane wa ba ma manza ye nya so mvaso kuni mse usika ni wa bua no de agumba isu hai ku betim dia kwa ko bia ka so be fani se savings account de atum na so abamba so bebere dia ma ode afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakrangakra sa so be wo shares account chane se usika ni ogumba so yi ku betim dia kwa ko kampan de kidwetre ho na be dia didwa na se afeso a adododia ni aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sasure ne be ho fixed deposit account ku du sika koto ho a na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ken na so awu ma bebre afi ye wa ni daso mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana sembo afato ho na mre ne wa kwa ho ni ahia mu wa kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani daso nyinasa do ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ko be ma okosia na odi akoyo wiye na wiye wo diska ka be tre to bre afi salary loans jesse ya ne aye ka tuya fa dat ko bia ye be ma okosia sasu ni controller loans jesse abana juma ye ni ana ka tuya fa controller bia within 24 to 48 hours na bo bosia yo ready afi business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be je bosia na afi fa ko tre wo juma kini sasu ni akuya fo ni ajadi fo beti ma kaya ho abom ni aba ba je bosia be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na se ka pudu obi a ne hia bra ba jibi
1: na doctor pa se nde se wo no wan ganjren da dada na me hu be he
0: o ba ti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku tone ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o ba sanu su bu ba ti akwane bi wo sampa gosu wo mfie Kwanta, Kasapin, Camp Junction, Adabokrum, and Office Savia Tiasi, Head Office Angasakide Yadoma Hingru, the manager Wahumatra for Mesu, 054-207-2719, Affair 020-770-1660, and I say accountant to Sudia 024-629-7285, the Ma Area Teachers Cooperative Credit Union, that could credit unions, you know.